tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur ngiya nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubukaya nga bunjang nga. Of pretty flowers, ngayambur kayanga banjalaka, and pretty butterflies. Nimbur kayanga bugur kayanga jalamba yawa ngayanga apapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugulbe, good thing.